0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening. Only here on your access to the truth. Anchor Radio.
1: Amen. Good evening, everyone. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa toang mga suking tigpaminaw diri sa Anchor Radio. Welcome sa toang segment, The Gospel Hour. And welcome sa toang mga kaigsunan nga always nagasubaybay no sa toang programa diri sa Anchor Radio, mapa Davao Region, where kung asa makakaroon, no? Sa Davao Region, Davao, Mapadabao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental. Kung asa makakaroon. And then you are always listening sa ato ang programa diri sa Anchor Radio mayong gabi kaninyong tanan. Yeah. You can stay tuned sa ato ang mga radyo sa inyo ha, mga tagsa-tagsa nga panimalay sa 105.9. And dili lang po madunggan ang ato ang programa diri sa Anchor Radio sa Davao or Davao Region, but madunggan po ta sa ato ang kalakip nga lugar diri sa South Cotabato, same frequency, 105.9. And at the same time, madunggan punta dili lang sa South Cotabato ug sa Davao, but madunggan punta sa Gensan, General Santos City, where the kanang big part sa nahitabo kagahapon ba no nga kusog nga linog dito sa Gensan and ang pinaka kuan
2: Sintro
1: sa Sarangani. And mayong gabi kaninyong tanan sa itong mga kaigsunan diha sa Gensan. We hope and pray, you know, despite of the earthquake nga nahitabo, mga pong na experience kagahapon, no? Salamat kaya pumunta sa Ginoo sa iyahang grasya. And we also have Anchor Radio Cebu. You can tune in and listen, and also you can watch our live stream

0: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diris kalibutan. Apan ulay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan, kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kung unsa ang mahitabo ni anang adlaw, subo nga hunahunaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug naglaom lang sa labing maayo. Apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ani ang kamatuoran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo si Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parehas nga problema. Kini mao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an. Ang sala kinahanglang bayaran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa utang sa sala mao ang kamatayon. Kanang ang kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga muadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga paghimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nagingon, ug ang kamatayon ug impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduhang nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo. Ug human sa kamatayon adunay paghukom. Ug sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero na ako'y maayong balita para nimo. Laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayaran na ni Jesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Jesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang berhen nga pagahimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala, apan wala sila masayod kung sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuoran mao, si Jesus mao ang anak sa Dios. Natawo sa usa ka birhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parehas kanato isip mga anak ni Adan, siya perpekto. Apan siya namatay sa cross nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayran niya ang imong mga sala. Ang iyang bayad kay bugos nga bayad. 100% sa atong mga sala gibayran ni Hesus Kristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan ug unya human sa tulo ka adlaw maingon sa iyang gisaad siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, ang kamatayon ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi ang kinabuhi nga walay katapusan. Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa o regalo gibayran ni Hesus ug libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tao aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hantod sa 9 nagsulti kanato, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Hesus ang tanan nga gikinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isa likway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran og mahimong madawat nga libre gikan ni Hesus Kristo. Ang pagtuo diha sa nahuman nga buhat ni Hesus mao lamang ang kinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ayaw pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Jesus lamang ang makaluwas. Salig kaniya karon.
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kunta ka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio App sa www.theanchor.app.
2: Paul wrote in 1 Corinthians chapter 12, verse 1, "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant." Several times in the New Testament, the Apostle Paul and even Peter voiced their concern that believers not be ignorant. There are some things worth knowing. Let me give you something worth knowing. In 1 John chapter 3, verse 14, "We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death." It is worth knowing that we have passed from death unto life. The greatest commandment is to love God. The second commandment is to love our neighbors as ourselves. The unsaved man cannot do either, as he should. Being dead in our sins prevents us from doing those things that pertain to the living. But when we get saved, we pass from death to life. That word "passed" means we have changed places, that we have moved from one to another. We are no longer dead, we are alive. And being alive, it means a complete change. In Ephesians chapter 2, Paul wrote, "And you hath he quickened." And that word "quicken" means to make alive. "But you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. In sin, we were nothing like Christ, but now that he hath quickened us, made us alive by his Spirit, we live with him, and all of his riches we will share in. How wonderful it is to be alive because of Christ. Something worth knowing is that we have passed from death unto life.
1: You've just heard a practical Bible moment with Pastor Randy DeMoville. Stay tuned to the station for more help from God's Holy Word.
3: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
4: All right, I want to show you the gospel hand. Now, what I want you to do is take your finger and point to your thumb on the other hand. All right, are you doing it? Here we go, and then I want you to repeat after me as we point to each finger on your hand. It goes like this. God loves you. We're all sinners. Jesus died for us. We can go to heaven if we put our trust in him. And then go backwards. If we put our trust in him, we can go to heaven because Jesus died for us, because we're all sinners, and God loves you. Now, let's do it one more time. God loves you. We're all sinners. Jesus died for us. You can go to heaven if you put your trust in him. If you put your trust in him, you can go to heaven because Jesus died for us, because we're all sinners, and God loves you.